0: dimba yal inina wulula tema I kafe ya menke dindin wal ni wato minne I wuluta I kegele I kemoy I kafe ya andum tulugo mu fennete mu yalla ko dena non ni dindin wal bele karke yamo menka tara wulula ni dindin wal tema abe wol ko no ikama nyaali menke anin ikakuma kawu menfo
1: ko yamo la kemew
0: Nengal la moy ko kanta be bele na fa
1: ala yalo
0: am wulula fulol bele nyantoleti buru ini le dimbayal kasi sa ko le dindi ngolu mel boko nyi ike tulundi ike feyandi ini ka kacha kadum iko wo minke itol fana nya ka fanu wala ko no membe la dandango to ka kala muta wala ko wala sabu fan inyanta ka tulunda ngol dede wala sa tulunda wo nyini nge isaje kar feya wala kadum dindo min boko nyi na ka feya wo sifala aka hakilo la fango yuruwandi andu ite fana ka manyali menka anyala aka karan wolle kono aka kuni wolle kono
2: a selentinde ni mitino fanyo watu wati nkaye ku e ko ngata mitino a amira kon katanyin tegi lalla anin ka sha kensemo ajibe nyin kuku mamu be fotan dol ko
1: nko nte bo lon no la nyaade
0: ma kete dam ma fode min manna woto yamati jabu fo manna wala na wolu yenna jembe ka cha
2: fodi famal fana nyantele ba inile dindingol ka fea
0: e ba moyde nko wulula fulol bela nyanto lemo kuri nile dimbaya le si ike tulundi ike ka chande
1: kumba
0: naam
1: nyela kuma ko moy anda sinata masay
0: amu mole te mumbu kaso mola
1: non baliya dron
0: to nyalo
1: ba sa o kay mondo bi de na bi ata le
0: am
1: be ñew de malang
0: ite bambelo wala le
2: ya ma ka baraka ba
3: Alfalka si dame ata ajeji ba ka din adin wacha funa nga nay nana kama kam to kwa kada male dimo
4: mu futa tam mon si be mun jale
3: ba ngo to na fela ke way abula fo no mefo
4: dama ni man ko
3: mu na ko man be na ajen dinu fo leja ay ndefo ja kala kan dun du duro ti jam ngoti jam ya non ko na ka jadla dinu ko haji
4: ko ko wala fo tente fa malon dinu ake tulu folo kabrin aw wulu da ci moment andu ko no ala wulula ka faham e ka lon ko ala tan menna afa non ka ala wulula la kuma ko faham no wonyo mo ngena ke ni fu musol dama bu
3: ba
4: inte alfa to ngamul kabrin so banda kata bolem bolem ngar gudim bayal ko dam balu se fodi ano nyaade ni na to suko no ko dan kota ke nga tafe ni kata ta di mego fana mo da ka wutlo
3: du kala nga wutu musol du nga kudo ka tawa yi fana eh
4: ngo ne ata ya faham mo nyaade ila jeta be bu angalel ka fo ni ne positive playful parenting
3: boro I mean for it ponalo pero un defo wolo radio do na mbele ko dinu le tulu na on miaro ka djuje de
5: ka ku mata bak rek kanta ka tinale di famu roso do non tulu na o bije aka sonani bul atol fo ya lon ne ko nying tulu ndangol idabu kama sañi ninte be mi rakan do man ningo mi betal lambul pour nga wota nga dimbal fana balunde no bonde ko tagan gata katulu ndango tam pour mon dinde wa ko alkana al fudo ka jana way
1: ni ata fana ko le ko le wala atande e man tulu ndaw sanno hali kabi isa dada no fayele ni wakil to drum fiol bi jam me yalon ko ne kafu nyoma wo isi tulu ndaw dada no
5: ko mi fiol mi mudako karron kotol funtol ko na julol
3: na tara wadronde e hali ko mo fana be nsa wo dada
5: ka tabe diara na kumare fana bare ale mbulo ndara suko kon bare sa faale ko nda fana abo biira na di nol mbe fe yandal anu fana mbe fe yaron fana ndale ale amay mbira suko kon kadu molle mbato kanje
3: evita la nyame
5: ha
3: am fana tan nyinko wotula jam hade nyewo kay fana wo na muso fo nga ko mande nga ka cande
6: ke hakilo to dindingoluto ni be tulun kan suolu kono akumayata bakele ila tanko kono ka dindingolu kulu ke yamari kuma di makan wokela diamo nim fansoto sembentu yale ila dindingo jayi naye yamaro lamoy anim fana ka dindingolu dalindi nyinin karonin jabiro ila diamo nin kekolu sumayandi nibe dindingolu yamarila ka kukendo nin kukurmo bondi nyoto akata kajeko dindingol la taradulanin tulundulal yeket dinkira kendoti ise hakil tenku ngosoto no dame kan ila dindingo busa e kana sangarto jija ka fadi waranto ka nyopoti dimngo kama 1229 commande ka kuma senngo soto nyin kuwo kono
7: Easy communication for you with Africell social media bundle for as little as $10 you can now enjoy spending 24 hours a day on social media 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only Africell Spectacular Social Media Bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as 10

0: bul jënd ba paré jox ko sa bay yow nga tok amna kilifa yu bari yo xamné su nekké né ñom seen doom jëndal né le fekk ñom mënon nañu am dañu jël lolu tamit té duñ wax seen doomi né ñu jëndal seen bop dédét daf ko wara jëndal ndax su boba mom mayé na ba paré té mom mu ko war kon lolu nañ ci baye xel waye si aada nak da ngay dégg ñi né du téggine ngay tabaski sa bay tabaski wut aada taxul ñu di tabaski jaamu yalla la nañ ci baye xel bu ba yow mi nga xamné tamit da nga amé ñaari jabar ñetti jabar bokkuñ ci kër guñ nek légui nga gor gor lu ba am ñaari tabas ñaari xar wala ñaari bey wala ya xam lo wara tabaské té dinañ ko léral ci kanam inshallah nga dem jënd ko ba paré ñew éwal ben jabar bi fi dem éwalat benen jabar bi yow nak yow nga ñew yangaral nak na yow tabaski nga na la wor na yow sa bop nak yow tabaski wulo parce que dang ko maye ba paré alal bi nga mom soko xasse maye momatu lako kim ko may moko mom way yow nak yow mën nga am ben tabaski jël yobale len ñom ñep nga yobale ñaari jabar ñetti jabar ñeneenti jabar yi ak njobot gi nek ci kër gi yep nga yene len yobale len comme non la nak jaru sonu lolou nañ ci gëna baye xel benen problème bi nga xamné tam daf dé xew ci tabaski té surtout mu dé xewé ci ñun jigéñ yi moy ñi nga xamné goor yi nga xamné dañ amé ay jabar ta bokkuñ place buñ nek légui su nekké né da nga amé ben xar da ngay dégg ñu naan la né aw bi né ci man nga ko rayé ñaarël bi né dédé ci man nga koy rayé ñettël bi né ci man nga koy rayé ñom dañ mélni ñom ñom mom xar
1: topu dé nga tali wax
0: su ko défé goor gi am problème nak jaxaso xelaat islam né la yow nopal na la fi nga ayé fof nga ay rayé rek yoné kenen walam ya xam nak fo ayé mo xam ci ñentël bala mo xam sa ñettël bala mo xam ci ñaarël bala mo xam ci aw bala waye tay ci tay ñun aada yi dañ luñu jogom moy né ak lu mëna xew ra dang ko wara dem rayé ji ci kër aw bi dédét lolu ñun suñu xalaati bop la su nekké né yalla dimbalé na la tagatal la sa soxna yi nak bañ nekk ño xamné déggo nañ nga xamné ku ndaw ki mëna dem fekki ku makki ñen bokku yi ñepp ci ben kër gu maggi comme nuko kelifé yi di défé ñu rayé ko fofu non ñom ñepp ñi andanor tabaski lolu mom falilahi alhamdu suba ba dafa gëna nekk jamm rek kon nañ gëna bayyi waat xel tamit bu baax ci lolu jigéñ ñu bari dañ ci di xëccio ta fekk xamuñ li nga xamné lolu lañ ci leen islam sante kon lolu nekku ci goor gi ci dogal yalla la ndax ayé gi mom su xasse ñoo kum tombel mu ayé rek koku nekkul moko créatal bopam kon yow mi nga xamné ayawulo na nga nangu dogal yalla xamné ki mo ayé nañ rayé xarmi ci mom su ko défé suma wala dina ñëw fekk sima su nekké né kenn mën na dem fekk moromam nak ñom ñëbboor gi yëp ñi dajé ndor lool dafa gëna bax rek ndax waaw gëna neex té lool yaakar na ñu warona mëna warona mëna nekk lay tamit té luñ warona mëna def la ndax diina islam diina jamm la diina benno la kon yoyu ay mbir la yo xamné bëggon nañ ko léral tamit ci biit programme bi señ lamine yeen gatt lañ wara yeen mbir lañ wara défé tabaski moy juri kër yi yoy ci lañ wara def tabaski
1: juri kër
0: waaw légui mu démé ni ki xar bey nak gilem ñenti anam yi ci lañuy def tabaski benn bo ci am man nga ci tabaski su nekké né yow xar nga am xar bi warna am juroom benn at xawma juroom benn wër kay astaghfirullah ngeen djegal ma juroom benn wër la bëgg wax shaqul islam wax momel nonu xar bi warna am juroom benn wër laq juroom benn wër ba dugg ci juroom ñaareli wëram be xar bobu nonu mat na tabaski su muccé ci ayib yi nga xamné moy tax nit ki du mëna tabaski gatt bobu moy ne comme mu nekk gatt bo xamné dafa wow ba nga xamné boko rayé yax bi sax du am yuur mu lapp lol lompagne wala mu nek gatt bo xamne dafa pat comme ben beud la wala mu nek gatt bo xamne nopp bi dafa xar ba rombu ñetteli xaj bi comme so xajé nopp bi ñetti xaj ben xaj bak nopp bi xarna be rombu lol su baba gatt bobu du mu tabaski gatt bi nga xamne tam dafa lago moy lo xamne doxine bi dafa am soppeku bobu tamit munu tabaske waaw lolou nak dafa yobale gatti yep na yima bëgg ñoo wax ni yep
1: bu tax bi man nako
0: dedet
1: bu tax bi tamit man ko
0: waaw gatti bi dafa wara nek gatti bo xamne dafa mucci ayib mucci ayib ci ayib yep waye amut kolo
1: luñu tanala dal
0: comme neku ne dafa wara wex wala dafa wara xonku wala dafa wara ñuul amna ño xamne dañ di sonu nak ci pour out xar mu wex waaw lolou mom bokku ci su xasse mat juroom benn wër dal ba dugg ci juroom ñaareli wëram bi rek jeex la xol bu mën ta nek comme mucc na ci ayib yi nga xamne wax nañ ko rek man na tabaski
1: bu ñulé ko ku sax baxna
0: ñulé ko ku sax baxna may xar rek xar bobu nak na nek xar bu goor moy li nga xamne mo gën so amul xar bu goor nga am xar bi nga xamne dañ ko tap tap moy xar bo xamne goor la waye jëf nañ ko jëfin wo xamne manatu ta yek yek yegi goor lolou moy tap kon bobu tamine baxna su nekké amulo bobu nga am xar bu jigen su nekké amulo ñetti yoy non yépp nak mu ne nga am bey bey bu goor so amul bey bu goor tay ci tay kuñ fi jëndal won bey nga ne deg nit ñi commencé di okanté nan diw deet bey la tabaské diw lan mo nekk ci bey ak nak lu mo reey nga am bey tabaské ko mo gën nga dem tabaské nak
1: ba lool xam nañ ko
0: nga bey nga am nak ak nga am tabas nga am bey nga jënd bey mo gën mo upp tiyaba parce que bobu lañ la wax gannaaw xar bey lañ ci tek légui so amuté bey bu goor nga am bey buñ tap so amuté bey bu tap nga am bey bu jigen so amul lol nga doga dem ci nak nak bi tamine kazalika nak bu goor boko amul nak buñ tap boko amul nak bu jigen naka nonu tamine gelem bobu tamine nonu
1: gelem mo mujj
0: gelem moy mujj kon xam nga lolou moy la tektalal li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne amul soxla ci yap bi amul soxla ci deret bi amul soxla ci li mom ragal yalla gi la am solo parce que su ne kon yap bi rek lañ soxla kon won wax deug yalla nga am gelem wala nga am nak mo gen parce que mo upp fouf dafa outé nak ak hadiyu ñu nek makka ñoko def bobu mom gelem la afta gelem nak afta nak xar afta nak afta xar bey waye ñi nga xamne dañuy tabaski nak ñom mom xar mo ñëk kon lolu tamit nañ ko baye xel kon xar wax nañ la juroom ben wër dugg ci juroom ñaarel laq na juroom ben wër ba dugg ci juroom ñaarel wëram su nekké bey la na am juroom na am mom tamit at na am at ba dugg ci ñaarel atam bi na jéxal at bi xam nga bey balew mom agut at waye bey bi mom na laq at mom tamit su nekké at ak ben wër la baxna su nekké né at ak ñaar wër la waye at bi mom na mat seuk nga xamna jéxal nako tégal na ci dugg na ci at ñaarel bi bey bobu nonu ak nu man tamel nga mucc na ci ayib yi nga xamne waxon nañ ko rek man na tabaski su nekké né li la nak la na am ñaari at na laq ñaari at yépp ba mat seuk ba dugg ci atam ñett elmi su boba bobu mat na tabaski su nekké né gelem la na am juromi at na am juromi at ba jeexal juromi adi di dugg ci atam jurom benel bi su boba gelem bobu nonu mat na tabaski su mucce ci ayib yi nga xamne mom len wax ni yep kon lolu islam dafa ñew pour yombalal ñu li yep ay mbir la yo xamne so gisee borom xam xam yi sonu ci jangale ko def ko téré bind ko yep pour rek ñi bañ di sonal suñu bop ci yo xamne jaruko kon nañ gi gëna baye xel bu baax ne so outé li amul lolu sa outé lay tamine yalla mom mo la gëna xam li nga man ak li nga télé yow nang ko def ta yalla rek tax lolou rek mo ci am sol gannaaw bo amé lolou seigne lamine ray naka lañ wara rayé ñu bari dañ dé ray dé wayé duñ rendi ta rendi lolou la islam bëgg rendi dafa am yoon dafa am tamine yoon bo xamné dal mom ngay jaar ba islam nangou né yow rendi nga li nga amé ni dagan na man nga ko lek
1: ndax ray ak rendi dafa outé
0: ndax ray moy lo xamné da nga teural xarmi rek wala li ngay ray teural nga ko rek dag put gi ni bat bi ni moy li nga xamné soy lek lol mo day wonna ni di dem ñew lol mom su xasse dag rek ak kum mala don deena waye rendi nak borom dafa am num ko wara defé li ngay rendi dang koy teurele walu chamoyam mom walu chamoyam su ko defé da nga gis da fay djublu penku nga teur ko ba pare nga rendi ba nga xamne ñaari law daaji dina dok
1: manam gannaaw bo djublo tang bo djublo penku
0: waaw
1: bob bi mo lay fété chamoy
0: waaw legi nga wax bismillah allahu akbar da nga am pour wax bismillah do wax bismillahir rahmanir rahim nak fofu rahmanir rahim mom bokku fa
1: marur rahim dum fa wul
0: wa da ngay wax bismillah allahu akbar rek nga tek pakam te ñaari law daaj yi moy ñaari sadid yi nga xamne ño nek ci ben peg ndey jor ak chamoy yoy dafa am pour dog nit ki su rendé te ñaar yoy dogut lim rendi medd la lool rendi kat yeb dañ ko war di baye xel su nekké nit ki nekut ko xamné moy rendil bopam way ki moy rendil nako jangal rendi wala mu taxaw won ko ni ñoy rendé amna ñu bari dañuy am ak ño xamné dañ nek ci biir kër di leen liggéeyal di leen taxawul seen di leen defal yu nek te ñom ak ñom bokkuñ diina buñ nek ñoo ñoo mën nañu baña xam lool motax ma isi wax bi ni parce que dafa am jëriñ pour nga am solo ndax yow nga dem jënd sa gatt am yaakar ne am nga tabaski ba paré tabaski wulo lool dafa metti
1: manako nga am med
0: nga am med di texte ya nga lek yap bo xamné ya yaakar ne dafa daganta fek dafa haram kon ki nga xamné yow ak mom diina xeyna yow ni nga la sa damé wut ko non ba paré nga
1: rendi gi bo ci sik sa taped
0: wa ba paré ki rendi tamine dafa wara am paka bu ñaw bo xamné do nek di sonal ki nga xamné mom nga wara ray ndax paka bi su nekké ñawul wala paka bi dafa jaal ngay tek di xit xit lolou deug deug dafa ñaaw motax da nga wara am paka bu mucc ayib paka bo xamné bo tégué rek deugrala sa loxo def li ngay def ben yoon mu jeex kon lolou tamine war nañ ko di baye xel bu baax bokku na ci téggi ni rendi wala nga wax né bismillah allahumma taqabbal minna wala nga ne allahumma taqabbal minni moy ne ka yalla yan nga ñu nangul so ne taqabbal minna moy yalla yan nga ñu nangul wala nga ne yalla yan nga ma nangul bo ci wax rek baxna parce que ñaan la ndax wax de gene yalla li tax nga ter xarmi borom bi subhanahu wa ta'ala motax kon nga ñaan ko nga tambale ko mbir mi ci turam ba pare ñaan ko nako mu nangul la lolu tamine lu ama am solo la kon lolu moy rend bi nañ ci gëna baye xel bu baax ndax bok na ci charta bi parce que nga rendi ba paré jëndé xar jënd xar bu cher nga rendi ba paré amulo tabaski li yaangé lek yap bo xamné tamine daganout kon lolu nañ ko gëna baax baax di ci set ñi nga xamné ñom ray lañuy def wala rendi lañuy def parce que ray ak rendi nekut ben ganaw bo rendé ba paré nak yap bi ci bopam naka nga ko wara def
1: amna sama may bala yap bi naka nga ko wara def parce que ci yangi won ci rendi waye bala rendi dañ day gis ñen ñi dañ day jappal xarmi lool tamen lan la ci dina wax
0: man lool mom amu ci xam xam ne te sew ma ak mom ci ben téré
1: téré bu wax
0: gis mako waye gis ko ci aada gis ko ci nit ñi ñiko
1: def waye gis nga aada gis nga ko ci
0: aada nit ñi gis na ko wa waye te sew guma mom nak ci ben téré xana su nekké ne ñi deglu ñu ñey deg ñom ci am xam xam ku ko gis ci hadith wala nga gis ko ci aya nga so duggé nga léralal ñuko inshallah waye mom man loolu lima jota jang ci mbiri tabaski yeb dajewuma ci ak mom waye amna ñuma gis nak ben ñi koy def te lima baye xelit moy kër yi nga xamna ñu ngay dundé sunna yit gis mako ñuko fay def gis mako fa de wax deug yalla kon lolou moy tabaski gannaaw bi nga xamé né xamnañ kiko war xam tamine yeen mo wara tabaski xam nañ naka ngeen ko wara rendé légui yap bi ci bopam dañ ko sopp nga jël yap bi xaj ko ñetti xaj ben xaj bi yow ak sa njabot sa wa kër ngeen balé xu ci benen xaj bi nga jox say dekkandor ñi la jégué ak say xarit nga may leen benen xaj bi nga saraxé ko fuqaraa ñi nga xamné amul lool la yunus sallallahu alayhi wasallam daan def té loolu la diglé waye su nekké né nak da nga sant mbay wala nga sant cissé nak né waw né yow xarmi kat wax digg yalla yap légui num xéré kilo yap nak rek mu ngay jar 550 wala 500 wala 600 man té ma jënd xarmi lu xéer war ko jël diko joxé kat lool mo war digga rayna ko té yalla tax yalla gis nako jéxan jël xarmi tamit suba baye dagan na waye li gënon nak li gën moy ne nga xaj ko ñetti xaj bi ni nga jox nga baye ko sa wa kër xaj bi nga jox ko say dekkandor ak say xarit nga may leen ko xaj bele nga saraxé ko ñi nga xamné amuñ parce que borom bi subhanahu wa ta'ala mo la jox te ñooñu mo leen xagn te ñom tamit ci bis bi lañ bokku kon da nga leen wara sooralé
1: waye mën nga ko akimo tamit de
0: wa su la ñexé nak nga hakimo ko yow kenn do may kenn waye xamna lol de borom dana
1: ci wala pané man nañ ko
0: lol mom su boba yi tamine li nga def dagan na de amulo ci ben bakkar waye nak li gënon moy nga def lele ndax lol la yunus sallallahu alayhi wasallam dan def yunus sallallahu alayhi wasallam muné sahaba yi netali nañu ni yunus sallallahu alayhi wasallam su tabaski waan def ci lek ba pare def ci maye dekkandoram ba pare def ci saraxé muné fim jëlé lolou muné borom bi subhanahu wa ta'ala mo don wax mo wax né so xolé mune fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir mune lek len ci gis nga lek len ci way lehal len ci tamine faqiri ñi nga xamne amuñ kon lolu moy tektale ne man nga ci lek waye man nga ci joxe tamit kon yap bi nga xamne dang koy jël diko joxe

0: acca jeureujeuf mbokki deglu kat yi su ko defé delsi wat nañu gannaaw duggal koppar ci kër gi soxna khadija ñu bayil rek ga wël wala déggon nga laaj bi
1: waaw lool laaj wona té sax
0: mané ndax yap yi dañ koy ñetti sam mi nga waxoon ben bi ya yow ak sey njabot ben bi nga mayé ko ben bi nga saraxé waye ndax dinañ ko jaay wala ndax dinañ ko wéccio ak kilo koy ma yok ci benen sax kilo koy fessal ndax dañ koy fay ci yap yi donc
1: waaw seigne lawine gëna buñ déggé loolu laaj bi tamen amna solo trop liñu jotta gis ci téré yi dal moy ñu jang ko tamen ci hadith moy ñetti xaj yoyu mom nga ko xaj te ñetti xaj nak jaay bokku ci kon tabaski nekul yap bo xamné yap buñ wara jaay la benen bi moy ki la koy fessal yow bu nekké mëno ko fess ki la ko fessal daf la wax né dang may fay su boba akla yow tamen pour nga fay ko ndax ko mom mënul la ko defal te yalla tax kon yow dang koy fay waye so koy fay nak yow xaliss ngay waxante ak mom fay ko so paré ci yap bi soko sey may nga may ko waye yap bi mom waru len ci waxante lo xamne lum lay fessal lolu nga ko le kon su boba yow sunna bi nga xamne mom nga bëgga def yow doto ko mënate def kon lolu tamen on ni ko xaa affaire yi wéccio bi tamen lolu mom islam bëggut ko parce que islam dafa bëgg soy dimbalé nga dimbalé ko xamne yow ya ko téné waye ñun tay ci tay ñun dañ dé dimbal ko xamne koku moñu téné suma mam mo daan wax ne suma mam xadi kuku jur suma papa mo daan wax ne man de luma jaaxal ci gune legi mu ne jamono yoy mak mu ne ci koñ ak kilifa go xamne ak kri daara yi lañ daan yakal mu ne way fimne ni gune yi sense yi ñom fa ñoy yakalante ñom ne ñuy togg ñoy yakalante mosos ma togg gi ma mosa togg gi mu ne non lañu yakalante mosos ma togg gi mo mosa togg gi waye itamin ci tabaski itamin non la yakar ne legi ju bari non la amé mosos ma xarmi ma mosa xarmi parce que damay sam ñoo indil la yeew itamin nga sam ñoo indil ma
0: manam ki la indil sax mom ngay balatam bob ci ngay tegal tegal
1: jere jere jef te lol nak warta demé non ndax ki la indil mom man na baray legi yo setal ko xamné rayut nga yobul koku lo olofi di wax ku ñepp taf li nga toy su fekke ne yow da nga set ñi nga xamne rayul ku nekk set ki nga xamne rayul nga jël ko tibbu jox ko su boba rek dina gis ne mom dina dem ba yek ñak rayam bob dootut ko yek nak dina am lu doy njabotam kon lool tamit nañ ko gëna bayyi waat xel bu baax be pare tamit ñuy fexé diko téla joxé yi tamit ndax nit ki su nekké li ngui koy jox su la wara def añ yow nga tiyé ko defar sa programme def sa laku def yépp dogo wax naan am yobul ma di kon lolou taxuton mu ñi wax la pour nga dimbalé ki nga xamné dafa neew doole ndax su nekké né yow li nga ko wara jox rek lolou la yaakar pour njabotam agné ko bis bob kon yaakar na agn bob dina mujj nek rër kon tamit nañ fexé diko gaawa joxé ñi nga xamné ñoko ello ñu jox leen ko su ko defé ñom ñep ndax bis bob bo xamné kenn ku ne dang ci wara yek sa bop ndax fête la go xamné ku nek rek da nga wara yek né fête gi ma ngi koy dund kon yakarna seigne lamine ndaji lolou lañ ci am lu ci wara wax kon bala ñu ubi line rek ñu fatali tam suñu mbokki jigeen ñi ñu gëna baye xel seen jëkëri suñu rayé xar ñu naan ay tank bi tanki jëkke la ki nga xamne mo la wacce dang koy gënne lolou mom amu ci islam jëkke ñi mbir la yo xamne ñun suñu aada ñun ñoko jël rafetal ko am mu am nga xamne so amé sa xew di nga am sa jigen bo xamne mo lay taxaw sa kër su lije sa jigen bobu moy ñew lijeenti ko ci sutura kën du len xamal dara yu melni motax mag ñi daan def affaire ñëkke waye tay ci tay ñun ñëkke dañ ko def business def ko ay nganda yo xamne dañ ci xassante dañ ci defante lu nekk yow xar mu sa jëkër ray momo maano rayo rayano legi dama bëgg laacc su nekké ne sa jëkër amna ñaari jabar ñett jabar yo nga ne da ngay gënné sa tanki ñëkke kelen benen jabar bi té da ngay gënné sama tanki ñëkke su yagge lan moy dess ci xar bobu kon lool nañ ko baye xel bu baax mu ngo yo gën bi nga wax non sa fatali dama ba may wax li fini xari
0: waaw
1: gen bu dog bu tudumako won te bobu tamen gen bi tamen su nekké soko xajé ñetti xaj ben xaj bi dafa dog dafa dem su bo baye tamen bo bokku ci tabaski bi kon lool dal yakarna lool mo nekk mbir yi nga xamné bu won nañ koy fatali
0: ba tay amna ñukoy ut tamen dañ koy xëñcu de xëñcu ba xam xesaw na amna fièvre bu xesaw ak yuy dun
1: tabaski dal dafa nekk mbir lam bo xamné dal ngir yalla la sokoy def tamen na nga ko fexé rek rafetal ko su bo wa li nga xamné liñ ci ana gëna baye xel be paré bisi julit tabaski bi so julé sila commencé takbiri ak tasbih Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila lolou dang koy continuer diko wax ba bisi ñetteli fani tabaski bi ci tousbar silay baye si ngay doga baye lolou waye seigne lamine ñu nga xamné nak seen waxtu julli ñom duñ koy taxawal sax ñom naka lañu défé sunna bobu non kon nañ gëna baye xel bu baax fan yi kep ko xamne mën nga ci jang alquran nga def lu bax la kep ko xamne mën nga sey faral di tasbih di tahlil di tuddu yalla di sante yalla di magal borom bi subhanahu wa ta'ala def ko ko xamne mën nga or tamit def ko surtout yawmu arafa tamit yunus sallallahu alayhi wasallam waxne kep ko xamne or nga ko yalla dina la jegal bakar at bu passé ak at bi nga xamne mom nga deugmal ci waye jigen bo xamne nak yaangi nek ak sa borom keur balang koy or laaja sa borom keur su la waxe dedet bul or su la waxe dedet bul or bul wax nan fum ko tegg ak mom kenn mo bugul bax ak duguna fa le dedet yow lolou lañ la sante su waxe waw nga or su waxe dedet bul or parce que nabi sallallahu alayhi wasallam mo waxne or bo xamne nekut ori farata jigen bu ko wara def balam koy def na tagu dikram mu nek ci ndigali borom keur su nekke digal nako waw mu def su waxe dedet bu mu def kon nak bul utiya ba indil sa bop bakar kon señ lawen su nekke waxtu gaay jot na rek
0: waw
1: da delo len ko ñu xaar len ñomit
0: acha muy non 7990995 su ko defé yeen ñi nga xamné yeen ngi deglu waxtaan bi fo ngeen mëna jaar su ngeen amé laccé tamit mën ngeen ko duggal ci walu tabaski bi ñu deudmal amna ben pa bu doon wax biñ gënné muy do wax ci xalé tamit fo na jaar nga ci tamit né ñom buñ japp né mag ñi rek wara jënd tabaski ak jigen ni tamit dañ japp ne ñom waru ñoo jëndal seen bop té dañ japp ne xarmi dal kilifa gi moko wara indi té kilifa gi wax nga ko ci gannaaw légo lég mu indi xar sax mom indi ñetti xarté do am parce que bo féké ya nga am ñetti jabar ki haaw ki ci top ki sét légui yow nga taxaw yow do bok xana ñom ñu yéné walé la rek dugalalé ci seen boss té lolu sax jafé na pour nga gis jigen ji yene ci jëkkeur jëgeen mom bu gisé xar mom da na xaram la mom
1: waaw
0: mom pour mu yene ala ci jëkkeur ci sax dedet mom bu jëndon sax pour mu yene ci jëkkeur ci problème la bu jëkkeur jamm
1: amna mom
0: jëkkeur dal xajna mom moy indi taxew ci kër gi yene walé waye tay amna luñu fëkk ba nga xamné di nga indi xar té do ci am
1: sa waxé ngeen nak damay bëncio
0: waaw
1: amna ño xamné itam dañuy am xar ba paré tabaski bi jot ñu bañ ko ray naan suma yaay dem na makka wala suma mag dem na makka su ñëwé duma am luma ko nganalé mënuma am jégi ñaari xar su ko defé na baye xar bi su ñëwé ma nganalé ko lolu tamit njumta la bo xamné nañ ko baye xel
0: est ce que jappone kër yi tamit dañ japp né comme mu ngi melni yalla yap wi la soxla parce que bokoy sét da nga gis kër gu reuy go xamné ñaari xar wala ben xar lañu ray té waron nañ ku ci nek xew xar rek légui lolu yeb dañu dem be japp né li kon dafa yap wi day bari fi ak yoy xar yi day ngam nangam
1: su ne kon lolu la kron makka ñu fa nek kan du tabaski
0: wax deug yalla
1: parce que ñoñu luñ bari bari ñoñu ñu gëna bari fuf té ku nek da nga tabaski jéggi fi sa tabaski bi waye ñom luñ soxla rek moy né jaamu yalla ge kon lolu nañ xam nak amul fi kër bu reuy bu upp makka kon ku nek ci kër gi rek lu kër gi reuy reuy lu bari bari nit kenn ku nek su nekké man nako ñom ñep nañ def ndax kenn ku ne yow da ngay jaamu yalla te kenn ku ne yow sa sunna la ya koy amal sa bop ya koy uta sa bop keneen ki ray tiyabo bi moy jël deug la mën nga bokk ak mom yap bi lek ko ne way tiyabo bi mom mëno ko bokk ak mom te yaakaarna mom lim bëgg yow lool nga bëgg kon na nga fexé gor gor lu rek comme man nga ko nga defal ko sa bop
0: rek jaamu mbaadu
1: jaamu ta bañ ci xaarit sa jëkkeur wa ndax nekul ne lo xamne dang ko wara wax ne sama jëkkeur mom mako wara defal jëk sa jëkkeur mom ba sama bopam la wara defal yow soko mune ya sa bop nga def ko waye amulo raid yow jigen bi pour forcer sa jëkkeur ne daf la wara jëndal xarit tabaski bay force lolou ñun jigen ñi nañ ko baye xel bu baax
0: acha 7990995 fof gën mëna jaar ñu and ak yeen ci ko diko nuyu rek mam babu sar mom mune ci so ba legi mu ñuy yemo ki waye mënu ñu na am liko wara rek moy xam pan pan bu ndaw mo fa amon motax waye ñu jël suñu fos ko la bi ci line bi assalamu alaykum
2: bayla min wayu bayla ñun dal bëgg nañ la bayla min wayu bayla
0: ndezan
2: ziyare na la bayla min wayu bayla cheikh la min jamu jëmi bayla ziyare na la bukul kudul bay bara mañas gumul kudul bay bëgg nañ la cheikh la min ziyare na la assalamu alaykum wa rahmatullah
0: Omar mo bayla may nuro de Omar mo bayla
2: mo la bayla win
0: waw jerejeuf hehe
2: jar na na mo la
0: fi nga genn baxna de
2: ah amane
0: waw lol sa lol
2: legui lañ tok rek desane ci ndojo rek am la
0: waw mo ngi nuro
2: ñu ne mu ngok fi gañ duñ jall mo fokk ñu deglu bayla win
0: desane baye ni ngi am jamm rek
2: ñu ngi sante yalla dila namu nak dila bege waxtu nek
0: wallahi ñu ngi fi
2: ay jëm yi mo sore neen way xol ya ngi gisee
0: deug la
3: suñ ciofel ak suñ bëggel ba légui mu ci yow
0: ma sha Allah jeuf
3: ñi ziar seyda bu nekk ci radio bi
0: Khadija Babacar Touré
3: ah seyda Khadi ko suñ mag la kon
0: mom
3: suñ mag la ñu koy ziar lu bëré
1: lay dina ziar
3: di kon dokkel di wax ne waxtaan wi neena
1: alhamdullilah
3: waxtaan wi dalna
0: ma sha Allah
3: képp ku bëgg degg ré da nga degg
0: ah ok
3: ci wax mom ci dalé ta kuy wax tam tek ko ci xam xam ak kep ko bëgg jëriñu fa nga jëriñu
0: wallahi law deug
3: ñaan yalla yaana ñu yalla may dégg ak top
0: amin ya rabbi
3: ñi ziar suñu sëriñ di kalifa mu cheikh alay babacar touré ñi xamné mom sag la ci gambia
0: wallahi law deug
3: sag la ci tariikha bi sag la ci fayd bi way sag lay ti dina l'islam
0: ma sha Allah
3: di ñaanal yalla gëna yok ku fanam
0: amin ya rabbi amin
3: may ko wër
0: amin ya rabbi
3: ci bakay cheikh ibrahim yes
0: amin ya rabbi amin
3: ni ngay jaar lu bari ba la wel
0: jerejeuf omar mubay
3: ana jerejeuf
0: jerejeuf omar mubay ñu koy jaajeufal bu baaxa baax mom kenn la ci ñun tamine ba pare zakir la mom kuy tuddu yalla la
1: machallah
0: waaw yu wax rek amin ci ñaan yi yalla na yalla nangu ñaan yeb boole ñuko ñun ñep ci darajaay muhammad sallallahu alayhi wasallam 7990995 7990995 su ko defé rek yeen ñi deglu fof ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ci waxtaan bi nga xamné soxna Khadijatu Babacar Touré indil nañu ko ci walu tabaski bi ñu deudmal tay borom kër yaangi dangi jigen ñaangi tay amu ku tok fi ci jamono jiñ tolli ñepp ge dangi ñi ngi ci salon yi ñi ngi ci Marseille
1: ñi ngi ci ñawkat
0: ñi ngi ñawkat yi fele ak latikou na fi dama fa rombe this time nak jaaruma fof waye dama lay gis nit ñi ay kep la ñoo def jigen ñi ay monté xef ay redd yi redd loxo
1: du latikou
0: na lool yeb ci julli gi la
1: ah ñoko ci bolé da ñom
0: han
1: parce que
0: bokku ci rafetal nak bokku na ci nak soxna Khadija
1: wa waye nga rafetalé lu dagal
0: wa lool tamit wa
1: nga rafetalé lu dagal waye yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo wax né borom bi subhanahu wa ta'ala rebb na kep ko xamné ya ngay jokk
0: han
1: ñu nak xefi lañuy jokk
0: waaw
1: jokk wey
0: waaw
1: jokk karaw gi
0: do fodd
1: wa ba paré nak folli derbe
0: waaw
1: nga folli ko ba mex tal sol lu gatt texte yow xelaat lo fi tabaski joti joge ko liñ fi wax aljuma bu passé jaar jaar suñ mam sarata
0: wallahi
1: ak jaar jaar yonent yalla ismaïl
0: soy balma mu jël ki mr kurbali assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah
4: tam na ngeen def
0: ñu ngi sant yalla bu baax alhamdullilah
4: ma ngi rafet ni programme bi
0: ok jerejeuf
4: ma ngi ñu jigen bobu non
0: da soxna Khadija
4: soxna Khadija Allah ko yalla yokal leer
0: amin ya rab amin
4: wa def na
0: amin
4: na ko yalla may hikma
1: amin ya
4: rab may ko fan yu gudda
0: amin ya rab amin
4: ya rab
0: amin
4: Ba
0: ci souf sopare
4: denga ci souf ha wa
0: ci souf bo am tayel ci wala
4: ha
0: wa baxna ci souf
4: wa ci souf denga
0: wa suma pare ci souf wa baxna
4: inshallah wa baxna
0: baxna jerejeuf Mr Kurbali ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé ñu ngi won ci monté yi monté xef monté wé ba paré non na la rafetal gi ci la bokku nak nga ne ma bu dagan bi
1: wa may la bu dagan bi ndax rafetal mom ku nek xam na ne dafa bax ba paré yow da nga borom da fay def tabarruj
0: te islam gay dañu won islam da bugul rafet
1: wala tabarruj na tabarruj al jahiliyyah ula lolu lañu alquran wax de bu len nek di genn way ñeeki reer xam way reer ñeeki moy ne nga defar lu nga wara defar yeb ba paré nga genné ko ci biti
0: Allahu Akbar
1: man comme bisi julli bi ni ak si ñaarel fa ñetti sometimes nit ñi luñu dey dox daf ma lay jaxal koñ bo genn fekk mbolo nit ñi bari
0: ah dañu dox julli nak
1: te war nañu dem ziaré ji borom xam xam lool mom baxna
0: waaw
1: jokk mbokku tamen baxna bokku na ci dañ ko war di def waye ñun niñ koy defé nak noon la wala deet ndax da ngay gis ñew yo xamné señ lamine li ñi ne doomi julit mo koy sol
0: waaw
1: ba pare mune tabaski bi motax mu def ko
0: waw te ñaar
1: ñaar fani niko yalla hormale ak ni yalla magale fani ba wacc wal fajr wala yalin ashr magay fani ni motax borom subhanahu wa ta'ala wacc te nañ xamne nak mbir mu nek nim magge ba nga xamne bo ci defé tiyabu da ngay am double tiyabu bo ci defé bakkar itam non nga amé double bakkar bi de parce que fora yi fani moy tax jëf yi nga jëf bu ñaawé da fay gëna ñaawa ñaaw
0: wallahi
1: kon lolu nañ ko war gëna bayyi waat
0: xel leneen jaaxalu la ci yeen jigen ni parce que bu ñaw def ci kanam yi non poudre bobu ba paré bind kanam gi
1: kanam
0: wa ndax waxtu julli wi japp dana ci xaj wala nga fo wala dafa am ño xamne buñ xeyé japp mën nañu hendo japp
1: aji nga xamne buñ xeyé japp mën nañu endo
0: japp ba paré farata bi dal dañ ko soufel jël sunna bi kowel ko
1: mam dal ci gattal so bëggé deug ñun aduna leen gëna faalé ni borom subhanahu wa ta'ala ndax su nekké né yow loolu yang sé fay man amna ko ma laaj ci julli wër koor wi ni bam kanamam bi noon rek bam ko laajé ké ko défaral dafa wax né 300 té ko daf ko wañé
0: 300
1: wa la fay té mu né daf ko wañé ndax xaritam la nga xam bu nekk ton sa xarit
0: la wara fay
1: wa xar kanam bi noon rek té mom sa nuut comme yu xew yi ñu dé défé rek xew borom nga li dé comme laalal ko ni rek mu soppé ko rek mu défal ko ci maquillage mu né pour mu natal
0: légo lég dé amna ko xamné bu la bété jinné nga koy fokk
1: lool bokuta yenen yu gëna reey yoy mom da fay daf dé gëna cher way légui nak nga jël xaliss bobu noon yépp def ko ci yow xaliss bi yire bi nga jënd ak lis mudna mut 5000 yang ko ñawé lu cher ta yow bis bu mën na nek waxtu julli su joté sax do julli yow tab xalaatu lo ne yow war nga bok suñu wara tabaski waye fu dal chéré nang ko ta amna ño xamné nak fason yoyu suñu julli gi su joté mo xam bu tabaski la mo xawer kor ñom nuñ ko mëna amé sétuñ lu dagal
0: na ñew rek
1: ñom nañ ko am ndax da ngay gis jank yo xamné dina leen jëral ñu top seen andandor yu goori ba dugg ci luñu warta dugg def luñu warta def ngir ñu mëna am xaaliss ci ñoom pour mëna jël yiré julli pour mëna am yiré julli muy mbir mo xamne mu ñaaw ku ko def war nga xelaat yiré bi yow soko solé fek bala ng koy simmi lan nga wara jëté digënté yow sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala way ndax xelaat bobu ñu ngi koy am
0: waaw lool moy suñu problème batay ci yiré bobu sax dem na ba yeen jigen ni rek
1: yow mom fu ñu xere nga ñu yeen
0: parce que fim toll ni xalé yi sa dem nañ be buñ amé yiré bo xamné mom lañu jullé bobu buñu selmal simi nañ ko paré nañ ci waye dinañ am européen bo xamné bobu lañu solat manam dañ ko outal dal julli bu ne dal fokk mu am ya ñaar
1: julli xam nga so gisé lool yeb laalumako won dama gis né ci wér koor bi yeb defon nañ ci waxtaan comme sol yiré bu es si julli dañ ko sop rek la wax de waxuma la farata la waxuma la sunna la way dañ ko sop
0: la
1: soko amé baxna soko amul nak nga sol lu rafet rek dem waw li nga xamné nak dañ ko sop yow mu jaral la ding si dogok sa yaay wala ding si dogok sa bay wala su day kuy sey la ding si dogok sa jëkkeur wa mbubu julli bi ma jëndal li luma koy solé suma nawlay nanga han lolu def amna ño xamne bisu julli bi sutu nak ñi nga xamne dañ day dem di julli ji dañu bëgga enwalé sax yaakarna pour sen neegi ñu en ko yobale yeneen jigeen yi nga xamne ñom lañuy dem fekki ñom dañuy bëgg di yob suñu agge bi bala ñoo ñëwé nañ sol lu es dal bu es yire bu es takay cien lam def yeb yow su nekké jëkkeer bi tax nga war ko taral mom mo warona tax nga sol lool mom nga ko wara nosa yow laaj nga ko ba koku jeppi na la ba soko solé sax mu du moy la legui lan motax nga koy laaj nañ waxante deug rek
0: wa deug la
1: ben bis poa bi ndessa nako yalla yeuram dama fa def kërëm séti ko si wajaay julli comme ni rek la am ko ño taggu ko nako dama bëgga dem julli li lettu ji mune ma xadi ba mune ñena julli gi ñena julli gi
0: ah julli gi la ñe
1: wa manako ah noko ñi mune ah julli gi taxna jigeen ñangé lettu jigeen ñangé xot jigeen ñangé ñaw jigeen yépp pour julli gi lañ koy salat
0: wallahi
1: lool dafa am lo ci jangé
0: aha kay
1: moy ne yow dafa am koko warona defal loko ko
0: jaralul lako non
1: lettu julli waru ñoo bolé lettu
0: wa deug yalla
1: parce que yow lettu yi ngay lettu dañ la wax bu ko génné dang ko wara hijab
0: waaw
1: dang ko wara mur légui yow nga lettu ko génné ko
0: hein wa ki ngay mu génné lettu dé xamna leneen bu génné xam fu mu dem
1: mu ngi nonu nak kon légui bis biñ jullé ci élection mom bobu mom gambia la xam dé waye bobu mom nit ñi légui haramal nañ ci seen bop sol yiré africain bañ ñen ko ba dañ né european
0: waaw european rek nga dégg
1: fason cholay bu bon kuko bëgga gis rek xaaral bi ci jullim c'est élection té lolu nak ñun ñëpp ño ci am masuliyya ndax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa wax né marra aminkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman mune kep ko xamné gis nga lu ñaaw lu bon lu sip mune ko génné ak sa loxo ñu am doole loxo nak nañ génné mo xam wajuri la mo xam kilifa yi la mo xam ñu ngank rew mi la ñi nga xamne yalla jox na len katan bo xamne suñu waxé ne li bu mu fi am rek du fi am nañ ko def ñu nga xamné mënuñ lool ndax wax rek lañ man comme suñu maasi yalla na tonale ñuy wax
0: waaw te do gis kenn ku ci démonstrer de
1: dirit
0: woné né ñaawlu na genn ci mbéddi bind né li ñaawlu na ko nañ ko bayyi assalamu alaykum ñu jël la scola bi assalamu alaykum ñu ngi tan rek sante yalla alhamdullilah yokal yokal baat bi tuti waaw alhaji mustafa
5: naka liggey
0: ñu ngi sante yalla ba alhamdullilah
5: ñu ngi nan ni dilen ziar dilen dofel ci
0: def okay
1: dilen ziar
5: ñaan yaa ñaan yaa la dumbal
0: amin
5: waay lamine
0: naw
5: ba mo tar amna ku ko laaj am solo waay tay bo na ci li mu ko ton
0: moy
5: waay laaj bo dawna yaram ki genn adina
0: tontu nako xajna bi muy tontu bobo suñu radio bi mo am problème ay tontu na
5: de okay man la degu mako
0: waaw
5: way dal waxtu gene wal ñu matal suñu diina
0: okay
5: nga ak ni jaral ni jara sola la ci dundin
0: okay
5: te bo ci lo sa ñu ñew comme la yeen ci nga waxe gis nga akari lettre yu non man sa gis na goor buy lettre Khadija lool mom yo la nga ci wax
0: goor bu tim jigen diko lettre
5: moy lettre jigen
1: lool dafa ra
5: du liggey
0: la
1: liggey
0: la liggey la liggey la liggey la liggey
1: la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey
5: la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey la liggey
0: la liggey la liggey la liggey la liggey la bogo ñako deg mu ngi ci tamit
5: nañ defar ci bop ak ñu duggé jamm ak teranga nañ defar ci bop ci akuna assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam jerejeuf alhaji mustafa silla ñu koy jaajeufal nga ne gis nga jigen
1: mom mu ne gis na gor buy lette jigen
0: wa
1: ci marché secunda bi mom gis na fi gor yo xamne comme dañu raxasal jigen ni sen tankay di len ko xosal non diko defar lool mom naqare dama way xamna na bop jaaxalut ma de xam nga bima gëna metti gën ma jaaxal moy ki ma dem ba fekk ko bir kërëm jëkëram mu ngi tok mom jigen bi sa bopam mu ngi tok gor ga ngi tok gor yi ana di yow ana di man mu talal tankami jox ko ko mu koy xosal diko ko raxasa ci bi salam jëkër ji la jangat mom ba sonu ban fason gor la dal gor gi yunus sallallahu alayhi wasallam don wax ne gor dafa wara fiir yow gori jambur tok jakarlok sa jabar tok jakarlo mom jël tankam tek ko ci kawam mu koy raxas yow gor gi nga tok ni diko xol kuma waxone amna goor yi am parce
0: que japone jigen ja am batu keer ga
1: ak nu meuna do dal
0: mom jigen di ñëmé lool ci kanam jëkërëm kay
1: bobu mom ba légui ni amna ci nakar ndax tam mënu ma ci dara
0: gënal ci mbéd bi démonstrer lool
1: man kenn buma démonstrer
0: oh da ngay wam mbokki talibé rek da leen ka leen man dal li ma gis
1: ko lool nañ ci gëna bay waar xel bu baax dem di oyofal lo xamné oyofut di foyé lo xamné
0: lette jigen ni goor yi ni ñuy lété jigen yi tamit non la jigen yi di lété goor
1: wa ndax man gis na goor bo xamne mom dafa wax ne dafa nekkon Senegal bimu ñub sé fi ne mu na tatou moy li nga wax ne loolu lañu defal ni ba paré ak monté xef ak yépp gaay bimu ko commencé def rek julli bu maam aya ko nako loolu mom suma doom duko def nit ñi amul luñ ci waxut naan bayam bugul xayes ak ñun salum li yatta duñ avancé ak den ré way dafa haram dafa am liguey yo xamne bo ci doon am ay milliards sax jaruf ko ndax warulo nangul lula yakal sa digante ak borom bi subhanahu wa ta'ala lila yakal sa dina bi islam di bëgg liguey bo xamne bu dagan la motax waye jigen juy tim gor diko letak gor guy tim jigen diko letak yep haram kiñ la wax ne warta gis sa bobbe far mu tim dala qajj dala huuf da let ha fu ñaaway am def nako ñin julidi neñ gëna bay waar suñu xel bu baax xamne liñ ñoy indil dal du suñ diina du suñ islam xawma du suñ aada dara nangawut ko te fim nek ni ñu ngi koy yar ci suñ rew yi muy mag xale yi nga xamne ñoy tambale juddu es ñoo suñ magale ak lolu fekk jangol ñu leen seen diina ñom dañu dem ne li du dara parce que dañ koy def te duñ ko ayal lu imam omar mbaw di wax mu ne mom bu gisee jigen ju sol tubey ak mbubu bu ndaw bod dom mom dom ji la de yeuram comme yaay ji mom passana mom waye dom ji nga xamne mo juddou fekk yaayam di def lolou mom day japp ne li rek moy li lu olaf di woné picci muy dundé xey dama fakk ne xey rek ané
0: motax dal yaay ak baye dañu wara outal sen dom yoon wu bax manam ñom buñ fi joggé sen dom fu ko neex mën na yëkëti kaddu fuko neex mën na dem waye tay bu fekke wu bayiwun fi woyu rafet sen dom leg ñu xolé ko leg ñu jam ko baat leg sanni ko yeneen ak yeneen fekk ñu indi sen problème sen dom
1: mohammed nazir ñass yalla ko yalla yeeram degal na si la meñam mu wax ne mu ne nit mun tam may njabotam lu gëna for yar mun ko ko may mukk mun lo ko may lu gëna for yar da soko xasse jox yar rek fum dem dina dinam du ko recc ngorom du ko recc fum dem dina fa muna nekam muné jabar soko amé mom mun nga ko yak waye dom soko amé yaral muné ndax jigen soko yaké fum dem rek xalam daj la suma jëkël jëkay nangam suma jëkë ji ma ñak kay mënatuma ko am nangam kon nañ di gëna bayyi waat
0: xel bo dée sax kenen bu ñëwé mom dañ ko rombalé
1: wa kon dal dafa melni xamna waxtu
0: yéna
1: tak ñi ngi jéggalu ñëpp parce que lu olof di wax lu duuf ci ndag wi xëju ci cinli fim nek ni mom rew mi fu nek rek amna fo laal fo xamne so laalé da nga wone fi gëna am problème waye dal ñeñ ñaan yalla rek yalla dimbalé ñu lepp lo xamne wax nañ ko fi mo rafet ngeen xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu jappalé lo xamne safan bi la rek ngeen jéggal ñu ko xamne mata dig doom adama la waye amone neen yene jox len lo xamne len jeriñ di ñaanal ñepp nak ñu am tabaski ba tay am tamine tabaski bu neexa neex waye am dépasse am yépp benn jëfé jëfé bu mu am ci kër yi bu mu am ci réew bu mu am ci askan wi ñu ngi jéggalu ñepp di balu ñepp ak di wax ne wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jeureuf soxna khadija babakar touré ñu ngi lay jaajeufal bu baax ci waxtaan bi di len jaajeufal yene ci deglu bu rafet bi ngeen andod ak ñun jox len dig dajé afta julli inshallah rabbi di len ñaanal julli gu andak jamm julli ga andak yokku waye julli gu andak wër yalna yalla defal ñuko lepp loy xëcci pour mu ñëw fogna bo wéré moy gëna neex waye boko féké té tal ko tamit moy gën yalna yalla defal ñuko lepp té lepp luñ ci sop wala lepp lo xamné sunna la ci rek yalla yombalal ñuko ci daraja muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak muy nonu waakhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin su ko défé ci kanam rek ñu andak yeen ci pipeline mosque indi len lepp lu fa russé ci julli aljuma gi kon niñu koy défé ci aljuma ju jot di len jaajeufal ñaanal len julli jamm assalamu alaykum wa rahmatullah di len fatali rek comme niñu koy défé ci julli gu né rek fi ci west coast radio dañ koy def live inshallah rabbi and ci ak pipeline mosque jeregen jep
6: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.

luogo, dai, dai, non ho problemi. Jërë jëf mbokk yi, su ko defee rek ñu ñëw ànd ak Bilal Matar Aw ci xibaar yi nga xam ne ñëw rusee fii ci jumaa bi. Bismillah. Assalaamualeykum wa rahmatulah. Dalaw ba rek yàlla ñu leen nuyu, leen di ziare, leen ndokkale ci bis bu màgg bii. Ñu ko defee ak ñoo ji nekk nag ndigal Imam Ratib. Doole suñu ñaan ngi si jànkat alquran yi. Yàlla na yàlla may leen fan, yàlla may leen wér. Barke barke seen xam-xam. Waaye na yàlla barke seen njaboot. Defal leen fatiha. Balehina bilbe

ko geyse diko xare waxtu wo nga xamne dina man waxtu wo nga ko def me nak ñu da ci fekk nak lañ ko doon jaayé lañ ko doon jaayé ci doon am seeni profit ci lola digënté bi jaay té di ci ñu da profit lolu dagal na ci wax té lolu nak mbokk yi dara warul ko nak lu muy bëgg profit bu bari rek nak nga daadi ak nit ñi nak ci seeni soxla ci jamono bu ñu soxla deug nga daadi yokal lepp jëndor nga ko demba tay nga ñew ñu ne la nangam la xey lutax parce que ñu ngi ci julli mo ndax julli daf la mo ndax islam daf la wax ne waxtu julli su ñewé marchandise nga doon ki yokko islam waxut la lool la nga jënde woon doon ko jaayé mu ngi ci sa loxo gamal yàlla nga jaayé ko ci loola su jeexee nag fekk sa mbir ma yokkeeku bu boobaa sañ ngaa yokk waaye li xew ci nun mbokk yi mooy li gën a bari ci yi ñuy jaay bu xesee ba yokk dootul wàññeeku mukk bu xesee ba yokk dootul wàññeeku doon téléphone la doxoon ñuy yokk sax loola nekkatu fa dañuy continuer ci yokk boobu loolu mooy li xew mo ndax loolu yër ma ne mu ngi ci rawatina ci jamono yu mel nii nañu bàyyi sunu xel su ko defee nag ñu daal di yokk lépp ngir lan yokk seen profit ngir xam ne nit ñi bàyyi fos dinañ jënd ak lu mu cher cher cher cher dinañ jënd foofu lañ koy teg ñoom seetuñu nag li nga xam ne moom la diine jàngale seetuñu li nga xam ne mooy ne kii kat baadoola la amul dara am na yelle ci society bi la bokk li ñëpp di war a am dafa war a am seen yoon nekkul ci loolu seen poos na tees loolu rek lañ ñu seet yéen mbokki julit ñi desin woowu rafetu islam d'accord ci benn yoon mu nekk loo xam ne nag ñëpp war nañoo taxaw wax ko islam d'accord ci benn yoon sunu diine diine yërmande la sunu diine diineek maandu la looloo tax yonente bi alayhi salatu wassalam ne képp koo xam ne yaa ngi def ixtikaar te mooy marchandise bi waxtu waa ngi jub nga jénce ko nga bolog ko nga bañ ne doo ko génnee parce que xam nga ne nit ñi dinañ ko soxla mën naa am dina jafe bu boobaa su manqué ma daal di yokk ni may yokk te fekk lan ko doon jaayee amoon nga ca profit ba pare nga ne dinaa ko yokk ci waxtu wii nga xam ne ñëpp ko soxla loolu mooy yonente bi alayhi salatu wassalam nee na képp kuy def loolu defkatu bàkkaar nga nee na képp kuy def loolu defkatu bàkkaar nga yaa ngi lor julit ni yaa ngi lor say mbokk sa mbokkum julit sa mbokkum dëkk noor kon yéen mbokki julit ni jifo yii di jifo yu rafet façon bii du façon bu rafet yow naka ngay mën a kontaane yow naka ngay mën a nangoo ngay teg ci ndoddu sa mbokkum julit loo xam ne lii lu métti la si moom mbokk julit xanaa mën a mat lu gël sa bopp nga di ko teg nit julit ni yow nga nekk ci loola mono bii ku nekkoon businessman nekk nga businessman ku nekkoon businessman dugga nga ci xañi jaaykatu xañi ñëpp ci dugga fi mu toll nii te loolu du seen métier de waaye waxtu wii la moom lañ ci soxla yow nga bëgg a sa poos yu fees nga kontaan sa jabot kontaan waaye ki nga xam ne yàlla mañu ko doole mu nekk ci jaaxle loolu naka nga ko mën a jëfee ci sa xol yonte bi alayhi salatu wassalam nee na mooy te li ko leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm lëndëm la yowmal qiyam loolu waxu yonte bi alayhi salatu wassalam yàlla nag